0: comes from every tomb.
1: Και κάπου εδώ ετοιμαστείτε να αποχαιρετήσουμε το βασιλιά της pop και να περάσουμε στον αγαπημένο μας πρίγκιπα. Ο Prince Rogers Nelson ήταν ένας από τους πιο πολυτάλλοντους καλλιτέχνες της ιστορίας της μουσικής. Τραγουδούσε, έγραφε, έκανε παραγωγή και έπαιζε πολλά όργανα, ενώ μπορούσε να κινηθεί από φαν και soul ρυθμούς.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha